0: 8 a.m. every day. Ayo, ni temi ti elu jojuma. Ame.
1: O go ma ni fun Olorun loke. Fun gbogbo aka ti olugbo. To nba mi ka kiri gbogbo orilede agba laye. E ma dupe fun oni ma jemu. Dupe lowo baba mi. Dupe lowo baba re. Ene to fun e lanfani. Lati ri ojo ta pe loju aje. Ti gbogbo eyan ma sojo Monday. Bo si bi pepe ma yi nibe ni igba. Meji ototo. Bo tin yi ma dupe lowo e lowo baba mi lowo baba re lowo oni majem oba ti o fi esile bo tin yi dupe lekan si baba mi tu je ko ri 25/05/2026 ni gbogbo le to gbe ngba mi bo si bi pepe ya jo hallelujah la meje ati ogo meje ko tu wa fori bale ni igba meje ma wa gbagbe pe bo tin fori bale yen ma gbagbe pe bi parapoju lu mo si ni o ti bo tin pe won emi na ni woli intenti mo olare waju alagbe mi jp anoni mori gba kini baba mi arugbojo ni ka jo so ni towuro ya mi di enu akoku re ya jo ni najo emi ka jo gbon to ni majem ni gbogbo kan to ntenti si mi na ni ti owuro oya ya mi leti igbo ya jo ni najo emi oya ja lo iwe mosi e mosi ori kanu se kenela kilo wi
2: e ma wa ire
1: eh bo ti re mosi wi o ni e ma wa ire
2: Isi se ibi.
1: Eh, wa ire, idogun ka pari osu karun, osu ori ofe. Oni wa ire, kisi se kini?
2: Ibi.
1: Ki se ibi ma wa ibi, ire ni ko wa. Yes. E pari.
2: Ki e ba

0: wa o ma wa ibi o ko le yi yo si pelu yin ni olorun awon omogun wi e ja lo ese ke dogun re ki lo wi
1: e korira ibi
0: so gbo baba mi ni korira ibi yes
1: e si fe ire
0: e fe ire
1: ki e si fi idajo gunle
0: so gbo ke fi idajo gunle
1: ni bode
0: ni bode
1: boya oluwa olorun awon omogun yo se ojurere si yoku jo
0: bo ni oluwa olorun omogun yo se kini
1: ojurere
0: ojurere
1: si yoku joseph
0: si to yi to ku joseph wa ire ko oluwa le sojurere si wa ati le re ati ebi re ati gbogbo eniyan to sumo ire ni ko wa ma wa ibi o ye ja lo psalm 34 verse 14 kilowi
1: lo kuro ninu ibi
0: lo kuro ninu ibi
1: ki o si ma se rere
0: ko si ma se rere
1: ma wa lafia
0: ma wa lafia
1: ki o si le pa re
0: le pa re wo ni ko wa lafia le pa lafia ma le pa ibi mo lafia ni baba mi olorun amogun ni ko le ni to ku osu o ye ja to pada psalm 97 verse 10 kilowi psalm 97 verse 10
1: Eyin ti o fe
0: Oluwa.
1: Eyin
0: to fe Oluwa. E ko mommy to ba ti fe Oluwa ikilore, only e ko rira ibi. Yes.
1: O pa ko awon eniyan mimo re mo.
0: O pa ko awon eniyan mimo re mo.
1: O gba won ni owo awon eniyan buburu.
0: O gba won lowo awon eniyan buburu. Se o ti gbo? O gba won lowo awon eniyan buburu. Mo be enikan wa to ma gbe lowo eniyan buburu. Oun na lo ni kin kesi e. Ki na o fi pari e? Se bi tori igbale mi re njo ti gba Jesu gege bi Oluwa to lugba bo ba igba Jesu gba iwe Romo ri kawa ese kesan si kewa wi
1: be bi iwo ba fi enu re jewo Jesu ni Oluwa
0: bo ba fenu e jewo Jesu loluwa
1: ti iwo si gbagbo ni okan re pe
0: bo gbagbo ni okan re pe
1: Oluwa jidide kuro ninu oku
0: o jidide kuro ninu oku
1: o gba ola
0: o gba ola so ti bo mo ba gbagbo ko jidide kuro ninu oku a o gba ola ki le se kewa wa
1: nitori okan ni a fi gbagbo
0: okan la fi gbagbo
1: si ododo
0: si ododo
1: enu ni a si fi jewo si igbala
0: enu la fi jewo si igbala ibi ta o pari e si ni tori igbale mi e na lo tu se orumi soke lati be soro yi iwo na gba nibi ta de ja lo gbadua so pe oluwa a so aini ti won bopu nira mi to bo si mi lorun e fi na ya o ya gbina nibi pepe lo ti gbadua o ya dua ma to le kababo sata rada tata rado e kapa nubi ada le pete tete riga tata yesu oluwa wa bo mi le ati ororo mo be dayo so wo ti ma ti se ton lo wa ni ki pe mi ki so tele si yo yen oruko jesu iná látòkè kó wọnú omi àtòróró iyọ̀ yẹn náà kó gbagbára jésù olúwa wa bá ń ka sáàmù yìí sí kó o tètè lè rí kó o gbọ́ iṣẹ́ kó lè mọ̀ pé lóòótọ́ lọ́lọ́run ń bẹ láàyè kó yá máa ka psalm 30 sínú ẹ máa ka psalm 9 sínú ẹ bó o ti ń ka ìṣẹ́gun rẹ̀ dájú wá ka 114 sí ibẹ̀ lógun yẹn wọlé sí mo gbé ọ wọlé látinú ẹ̀mí gbá bí ẹsẹ̀ òsì ẹ mú ọfà kan wọlé bẹ mo pàṣẹ olúwa fi náà tù jáde kó o yè kó o dé san jésù olúwa wa amen níbi tó dé ẹja jókòó ẹnjíríà bí wà lórí agbára oyá yá.
2: ntoluwa ṣe mo wá síbi ní bí ọdún mẹta sẹyìn mo ní àbúrò ọkùnrin kan tó ti fẹ ìyàwó for the past 17 years tí kò sọmọ. So ta de tin lo kaakiri so igba ti won wa ba daddy daddy wa so fun mi pe ki ma worry pe ma bi mo obirin meji lo ma bi mo wa wonder pe ba lo fe bi mo obirin meji we so ngba to ma di ye that was last year ba bro mi se pe mi ni pe ohun leyan kan ti o gbe oyin fohun ba ni poke o de ni ma bi mo December ba ni amunuda ngba to ma di pe eni yen gboyun fun iyawo e to ti fe for the past 17 years bi e na se loyun niyan so en to gboyun fun o bimo ni December gba to di April odun ye 2026 bi awo na se bimo niyan ba se ni omobirin meji ti daddy so ba se ni niyan o dupe lowo olorun olorun anu tori pe ara anu gba to ju de ti satani tori awon egbon mo tun le n to tun.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Monday ojo aje gbogbo le oni ni 25 2026 ojo kan to tun se gbogi ojo kan to tun di ojo anu gbogbo eyan omo lowo edide pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gba gititun ni ilu ibadan se mo po se yi o modun lowo o modun le ya lowo opo iye omo lole ni ilu anu laaro kutukutu yi o de ja se bayi e mo ja ko gbogbo eyan po eyin wo le fi anu oni ilu anu edide e ma bo e wa sibi pepe yi wa do bale wa roju dide ni o oni ila lomi wa ta tin gbadua si mewa ye oni ilo fiwe omi mewe wa ye ko to lo bi se enikan ni se ka gbe pade yin lori Facebook tin ba ti gbadua si tan lori Facebook YouTube ati TikTok to ba si se pe se ri ogba be samu botu kan lowo nu awon mi ye lo fi mesan yoku we but order ki nkan kan ti oni kasi temi ba ti kasi tan e wo e fi yoku le gbogbo le mbo le tin bo mi e wa do bale wa kunle loni ojo aje atun odun le ya todun yi iwoyi ese lajo njo iwoyi ese lajo njo adupe oluwa pe le ogbe wa mi iwoyi ese lajo njo mami edide so e nilu anu lo se mo mo pe nilu owo anu asi anu kan be ti mo yonde owo baba tin gbele baba te n gbo mi le e nilu owo te isodo e ma se bi eni pe egbon ti mo so laaro yi o eyin na e wa do bale e wa kunle e pa egboju nbe daddy egboju pe awon yawo yo mo wo yi se ebi odo yi won ti bere owo mo si ni e wa ba ologun ajobo mori ti mo mori omo ti to e wa do bale e wa ki o so fe mi pe gbogbo to ba gboran si wo ni woli le mi to ba gboran si mi lenu o ni yanu ose yo je ose mo ni gbagbe koda orisirisi afata laji ni o send the testimony si mi enikan ni kinidi to ran mi si yin ni e wa do bale e kunle gbogbo eni to ba nilu anu wa mo ki gbe pe anu lo gbe mi debi o oni 25 e je odu agutan lo so mi domo atano mo ti ko sin ti mo se mo ri ni oluwa nu won sa anu lo se ibu lojo Wednesday ipade wa go mewa ni o bere tori odun leya lagbara olohun gba ti o ba fi di 12 ati pari ise kan pere la si se iyen lojo Wednesday engineer eje baba e gbo soke mo feeling kankan laaro.

579 ni won ri ni ipinle sanfara osifo tu lule ni ekun iwo orun ariwa leyin tori ibo repete ti are ri ibo repete nibe oro po ti won ko sibe gege bi awon esi idibo eleyi ti are ton fi jawe olubori o ni abe asi APC nibi eto idibo abele gege be na ni won ko sinu iwe iroyin Daily Post Punch Vanguard gbogbo iroyin patapata na ni won fenuko ti won si gbe iroyin un jade laaro toni sugba ba ni itagbangba iwe iroyin Punch iyen fun ti owuro toni

inu iwe iroyin punch na ni iroyin leyi pelu bi ojo se nro yi na lo je wipe ko ma wo nkan kan sinu ni se lo yoge leun won ni igun tutun kan ninu egbe oselu African Democratic Congress iyan egbe oselu ADC won ti lodi si David Mackey o to je olori egbe na won ti yan Dunmi bi Kachuku bi oludije fun ipo are ninu egbe na lodun 2027 ana ode yi ti se ojo aiku ojo kerin le logun osu karun odun yi ohun gangan ni igun tutun yi tun gbimo amuse won mu won se igbimo amusese eleti amo si National Working Committee NWC ti David Mackey da kaakiri o to ndari ohun ni won ti yan Dunmi bi Kachuku leye osoka eyi soju awon asoju egbe oludije olori odo atawon atileyin kaakiri orilede Nigeria ni won peju sibe o gege bi won se te siwaju won ni gbe igbese yi ohun lo ma waye o ni bi ipade apapo ati ibo abele si ipo are igun ADC tutun eleti won pe ni ara oto ni ilu Abuja o ni bi ipade ati idibo na ni awon asoju egbe ti fi ohun enu enu sokan ti won si ni oda o Dunmi bi o Kachuku ni awon fa kale lati dupo are ninu abe asia egbe oselu ADC iyen lodun 2027 bi won ti se yi tan ni igun na yan awon alabojuto tutun ti yo ropo igbimo amusese ti David Mackey ti won tuka o lara awon alase tutun ele ti won yan ni Kingsley Oga ti won fi se alaga igbimo olufokantan Abdulkadir Bashir alaga egbe lapapo ni won fun je o Johnny Derek won pe won ni akowe apapo egbe Kennedy Odion akapo apapo egbe ati Amirigoye akowe owo ati Chris Ugu ti won fi se oludamoran nipa ofin fun igun egbe oselu ADC na gege bi won se wa te siwaju nigba to nsoro leyin to gba asia egbe AD bi eni ti yo dupo are iyen Kachuku sapeju ADC oje iyen Kachuku o sapejuwe Nigeria bi orilede ti nkan ti daru mo lowo o ni isoro aisi abo aisi ise oro aje to le koko ati iyapa ele to lagbara si ti o lagbara o si npoju orile ede yi lowo lowo o gbogbo wa lajo ni orilede Nigeria ko si ye ko je awon die to ni anfani ni yo ma pase Kachuku lo salaye be o fi kun pe ohun to sele lorilede yi o tu si o ti su awon ara ilu o si ti so pe e wo o ti su wa o be na lo je pe o tu ti ka opolopo mo orilede Nigeria o ti ka won laya o ni ona abayo si ni eyi gege bi o se wi nigba ti o nsoro o ni ona abayo kan soso ti awon mo orilede Nigeria ni ohun na ni wi pe ki won dibo ki won tuyaya lati dibo fun egbe oselu ADC eyi to ni yo mu ireti otun wa fun araalu o soro ile pun bakan na ni alaga tuntun fun igun ADC yi Kingsley Oga o ro awon omo egbe lati duro sinsin ki ayipada le de ba orilede Nigeria o ni etan ti su awon omo orilede Nigeria pelu ajebanu ati ileri asan o ni amo igun ADC to de yi ni ojo iwaju rere eleti yo mu nkan yipada fun orilede Nigeria Dunmi bi Kachuku yi oyin awon ti won jo se gini ti won jo wa ni egbe oselu ADC o na lo so pe ewo emi gangan gege be se wa yan mi yi gege bi oludije si ipo are iyen lodun 2027 o ni okan ohun o balẹ be lohun ti se tan lati se gbogbo ohun ti awon omo orilede Nigeria fe o wa ninu we iroyin punch ta gbangba be le ti gba change re o sugbon iroyin so pe won ti yan Dunmi bi o gege bi oludije are lodun 2027 be na ni won se kini won da egun mark won daru ni inu we iroyin punch le ti ka iroyin lekun rere.

0: inu iwe iroyin punch na ni mo si wa tori awon iroyin to wa nbe nije ni ndun mo mi dun mo mi dun mo mi gagangan ni be ni ndun mo mi gidigan ni eleyi o lo sodo oloye sunday igboro sunday adeyemo ti gbogbo amo si igboro osa ohun gaga lo nsoro laaro toni o nibi ti won ti fi foran arakunrin yi sunday igboro ton fi foran re si ibi iroyin ohun nibi to won ati enikan to mura bi omo ologun ton gbe bodani tohun na de villa to fowo sapo nibe gaga ni iroyin won ti soro pe fokan bale o e wo eyan mo ilede nigeria oni are bola me tinubu baba o oni are orilede ti buwolu eso eleto abo eleti ohun pe oruko re ni iru ekun tohun da sile oni are ti buwolu igboro so ninu video kan eleto fi lede lori takun aye lu jara wipe leyin tohun gbe eso eleto abo iru ekun de iwaju tinubu ni are te eto gbe wa mo fe be oloye igboro o wa kepe gbogbo omo yoruba to je akikoju lati darapo mo eso iru ekun lati le jo sise po wa ojutu si isele ijinigbe ati ipaniyan ele to po si lawon ipinle yoruba kaakiri o a o wa ni ewo a ko gbodo faye gba won janduku agbebon ele ti won bere si ni sose lawon ipinle wa bayi ti e ko ba gbagbe nkan ti won se gan niye lasiko ti are Goodluck Jonathan to wa lori oye o nigba yen ni won lo ko awon awon kan ti awon ti won ni won gbe awon ikokan jade o ti won pe ni Boko Haram ti won gbe won jade lati ma da ijoba Jonathan laamu oni
1: Awesome talk every day, all day.
0: Fi ileke si idi omo elomiran igboro lo so be owo baba dami ni ile yoruba oni ko gbodo faye gba awon oloselu ti won ko awon janduku agbebon sabe oni a ko ni faye gba won o ajidagbara fun idasile yoruba nation o so pe agbesumo mi ni enikeni to ba pa eyan to si tun ji eyan gbe to tun gbowo igboro ni o sese ko ma je pe awon fulani nikan lo sise la bi yo Oloye Adeyemo so pe odaran ni enikeni ti ohun ti ohun atawon eso iru ekun ba le ba ninu igbo oba nile Yoruba oni odaran ni re ni be o Sunday Igboro wa nkan si gbogbo awon omo Yoruba ti won ja kikan jopo iya iru ekun de e ja fi iru ekun na won embassy teru doctor kaniru okay otkani won tenru mole Eyan le tekun na ni rumole o iru ekun owo baba dami ni oloselu ni ohun oni sugbon awon oloselu kan lo wa ni di awon janduku ele to nje awon eyan gbe pawo ni orilede nigeria o wa ro gbogbo awon mo yoruba wi pe ki won ma je ka awon janduku agbebon ki won ba ile yoruba je oni are bola me tinubu baba ti buwolu iru ekun ele to ngbe si won waju o ipe mo feran re erongba to da ohun lo se yi sunday gbowo lo so be laaro yi e be gbe ri iroyin ohun je enawo gan we iroyin punch ita gbangba na le ti ba legbe kan lojoko si nbe laaro tuni

Adifa fun gbede tin somo lojude epo mo fa bebe baye are ode omo lokun lo nse mo fa bebe baye are ede omo losa lo nse mo fa bebe baye mona mona ode omo onile mure ni mo fa bebe baye ogun dabede omo lojude epo mo fa bebe baye kekere ni mo ti suma won pede pede o je n po pelu awon agba pede pede emi na wa n se dede lawujo awon pede pede mo wa n pede mo n fede mi mo n pe I wa n jegede tori pe mo se dede mo si n peregede lawujo awon pede pede na fi n pe mi ni akewe je gbogbo

tengok bidik-bidik. Yero kini mi olofa mojo lalo mi oma bisu joko. Eje ranti gbogbo awon oriki mi loni emi na ni eri oluwa gbe mi leke oma debayo MC Rawo akeweje pidipidi mayegun nu awon soro soro ototo loro 1 akere ma se yan je agole den to gbon awosun bi en ti o mo bi oro nre ajede lenu bi eni jede apede bi eni pegede agbalagba omode tin pegbe baba eloko mo ki wa losun ni pe tuku le tuku amujuba wa lori eto wa eto yin bo se nlo mo ki wa o idende ti mo de adun gbodo roge obe gbodo roge aja be ri oluwagbe mi leke omade bayo ba n bo lori ategun enu lasan na ni ka won ta wa kon ma mu roge mo tu de loni o gege bi se mi e ku le o

K1 the ultimate ni mo fi wole sori eto orin to ba gba mu ni orin to ba siko e mu ni orin to ba oju ojo e to ba mu ni o meta kan wa to je wi pe o le ge emi eyan kuru ninu aye ele ti a wa e ti a ba ni ti o ba si ninu aye eyan kini awon meta ohun akoko omi emi ati onje ninu awon kankan meteta yi ti mo daruko yi jo iwo to n gbo mi ewo ni ti e nibe ewo loruko re nibe ko si abi ki lo wa de to wa mu ile aye kankan eh mi o ni support e mi o ni support lagbaja kin soju aye mi lo se ma rowo yo mo ma mu kuro ninu aye ma kuro ninu aye ti ba ti kuro ninu aye ta ba ti da soro e mo ko le ta ko le lu ko le yo mi o ni da soro e mo mi o ni fowo si gbogbo igbese to ba tin gbe gbo mi bo ba kuro olorun a pese elomi egbegberin eyan be to ma ran lowo ton ma ropo wo buruko re o ba ti je omi ti o nse emi to si je onje ko sun to si eni to ni ko ni debi gigaun omose to ni pe ko ni kose un yori oga ase to ni pe ko ni rise se awon eyan ni gbese fun abi eni to so wi pe wa ku nu aye eyan pe bi o si wo ko so un ma je ntan bi wo uruko re o ba ti sinu awon meta ti mo so yi awon kan to le tete ge mi eyan kuru nu ṣugbọn to o ba ti si nbe mo lo olohun pese elomi fun

kon ba won kon patronize won bi ase lebo fun ni sowo mo le eyan kan to je wi pe o ti padanu ise to ye ko mu owo gidi wa fun latari wi pe eni yen wo wi pe o ti tobi ju pelu bi won se nwo ra bi eyan wa kan aba ti to ba ti de bayi o si nikun en dolon ke pelu body ni o ba ti de bayi ana be si re ko suwo lowo e sugbo ni body eni to ba yo kun ni ge wo fun ana ah o wa lo orun ke owo ikun sugbo e ro wi pe oko wo lo won ju lasigbo ina razaki kasa so pe bi benz ara awon benz kan e ro boyo o tin gun benz ni okara yo gbe ni ko lo kara gangba mi yo fese rin ojo kan mo pe oni esa je mo wi pe awon yo ma wo pe oloselu lakan oni deke ani ah o ti su ohun na jo hun wa lo ju ni iyun tu yato iyun gbegbe aye fake life o sugbon olohun fun ni awon ara kan to je pe alara ko mo ya sugbon ibe hun ko mo lo awon ti won gbegbe aye fake life to je onise owo o nsise ara e onise osu mi gan na ko gbudo se jura e lo ah don so salary fun o a ma so ma se ju bi oga ma se be o akoba ti igbe aye eleti ko to igbe aye ta to ta ngbe igbe aye to ju wa lo te pe ipele laye to ba se nde be na lo ma meet up ko possible ko se jura e lo to ba se nde be wa meet up package yin yato si fake life o mi o ni o ma run pa o a si mi gbo o awa ina la e college yin pe idise ni eyan gbudo wa packaging to ba se gba research to n wa imo kun imo lori ise ele to n se to n gberu si ma package e packaging yato si fake life ebo mejejo packaging ke eyan tun ra e se ni won ba ma se jura e lo ge aso re gege bi size body to ni ni sugbon pupo ninu awon onisowo ni won ti padanu awon onibara won latari fake life don live azaki den do kilo

0: on social media.
1: Follow us on social media.
0: Facebook, Jordan 105.5 FM. Twitter.
2: Ola wale ola niran egbon mi dada dupe pe okun e ku gbogbo gba wa lori eto wa bo se nlo ni kan ni Jordan 105.5 FM MCR loko mi agbalagba omode tin pe be baba e loko an soro nipa igbe aye eleyi ti ato ta ngbe tawon loyinbo npe ni fake life e to ti se opolopo akoba fun opolopo onise owo eje nbere bere yi lowo eyin te wa nle ibere mi akoko ni wi pe fake life ta n soro eyi kile ro wi pe o nti awon eyan sibe emi o so temi o ibe je akoko gbo tin kile ro pe o ti awon eyan pon pon sinu fake life elekeji oni wi pe se ke eyan duro lori owo e ko se bo ti mo elewa asapon ke eyan je omo luabi se eyan o to lati je ke eyan o la mi laka ninu aye se owo ta wa yi akoko ta wa yi se fake life nikan leyan le fi meet up pelu awon to wa nbe ni egbo oju o le fi wo 090 6000 3352 hello ta lo wa nbe 090 6000 3352 e ka so ma
3: hello ola ti ko rodo
2: ya mi dada mi oni wa yin ti
3: eh omi o ko mo rodo
2: o lagbara an gbo o
3: e ti ba mi nkan to wa
2: eran ti mo ra eran yen
3: won gba lo
2: won ni awon bandit ji gbe a je nwo ta fi gba le ni
3: e lo gba na
2: o se to ko le gbe mo to le wa ni
3: ni o
2: do
3: wa
2: nta o we to
3: ran eh o fe play for da o awon te mi
2: egbe to so ko
3: agba ti olomi
2: ni wa pa ni agba
3: ti olomi ni wa ti ni
2: re
3: kin bo o e to ba mi
2: nkan ko ti da ko polongo polongo o
3: wallahi
2: o ni ore kan o ni ode ni le lowo o mo nso gbe de
3: ne
2: yo ma da yo ma gbe ga ye en do 100 naira wallahi ka bi e yes sir.
4: I'm going to go to the house. Eri ani o wa ko. Tai si engba e ko kuro ni le panel. E wo pa wa pilot da ma ngada jo la si bi ta di ma nfi faji. E mo to ma tun ma di fe mule ani ah o to ti mule se ra yi. Ki panel te ba mi tete se le kun yen.
2: Mo to e ko le panel yi.
4: O ko le panel. Ka to wa mo o pe gan. Lori ah about pri moto mi la ah o de pari moto e na ni o le nowo lo nda duro o ni de pari mo ke o ni form ni ah o ma pe ko to ra olorun pe olorun je ko pe ko to ra la nu
2: ase ko ni moto
4: e ri pa to ma gbe kan wa awon buta kan de gi ah e wo olorun ba le
2: a
4: ti wa di to ko to ba n pere meji ah o to le re yoran lowo ma pe to
2: so ape ape e seun Felix Olasukun mi lati Akeson

0: Oṣe olóògbé Sikiru Ayinde barista lele yi reality na pe onire si o ba fin igba mo yi to fin le na la nje lowo yo orin ki be o si ba igba mu owe to ni lori eto wa bo se nlo bi o baba ni pepe ye fe pon mo o ro pepe ye fe pon mo o loro kan ton ma fin pari e 09063352 hello talo anbe
1: gbasitu lati meran
0: ala gbasitu lati meran e yire do yin lole
1: pepe ye fe pon mo Aja po ye o fe phone yen
0: ewo ni a a be de
1: o gban gban ni
0: o ro baje
1: okay o da am ba nbo
0: pepe ye fe pon mo baba
1: lo pe pada
0: okay se pe pada ni abi ka mu te son
1: pa pe pada
0: o da ala ja situ won ni a a o ro baje 09063352 pepe ye fe pon mo ti yo baba so be pepe ye fe pon mo 09063352 lo we to ni
2: mo ti mo ni o to do
0: Hello, talo wa nbe ka san o.
3: Hello, e ku se o sira wo. Ya se yori, le da fa tun mo la to gijo.
0: Lati ogijo e ka bo ma.
3: Ako mo ra odo.
0: Yes, ma.
3: Hello, ni o do.
0: Pepe ye fe pon mo.
3: Pepe ye fe pon mo, a je pe nkan ye ti fe ni agbara ni.
0: Mhm, e pari e owe ni.
3: Oh,
0: we must say much. But I don't know what I'm going to do. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to
3: do it. I'm going to do
0: it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. On to ro ni mo de lero pe ma gba dada lo ni wallahi do e mo se ro wa
3: lati ejo ni se a gba nkan kan
0: o su mi o nye mi na lenu mo de dupe mo be tu gbogbo e le pe
3: a se fun ba mi ko ya ko fun ba mi nkan odun
0: ah mi jo lodun
3: ah wa dupe a to so odun ni
0: o ni fani mi
3: odun baba laye
0: o ni fani mi o ni fani mi
3: e mo ni si bo mi
0: Ya we de eh oni fani mi to ba tu di time awon christian in di muslimi hello dalo wa nbe 09063352 on du emi gan le se jebun mi lati joy on du mi idunu ti mo fi mo awon owe to ro wa fun yin wallahi koda to ba je onise owo to ba je onise owo a ma mo fe se nkan kan fun eyin listeners wa iwo to ba je onise owo to ba pe wole loni to ba gba owe yan to ba gba na to ba ti je onisowo so pe oruko e eni bye bye onisowo ni eyin le ma je alejo mi lo ni ose to nbo lagbara olohun e je best caller wa iyen fun osu me ta wa yi sugbon ose to nbo lagbara olohun lojo aje monday e je alejo mi lori eto yi mo fe mo nipa yin mo fe mo be se je mo fe mo ru ise te nse lori eto wa hello
3: pepe e fe pa mo
0: Asani ode.
3: Asani
0: ode. Ben. Oko yin o.
3: Ama fe san kola.
0: Eh, tori awon to n gbo wa, e ma ba wa bon. Pepe ye fe kan mo Asani ode, mama first time caller lati Kolu. Hello.
4: Hello.
0: E ka so.
4: E ko eto.
0: Yes sir.
4: Mi so la ti fun o, lati mi poju.
0: E ka bo sir.
4: Pepe ye fe pon mo Asani ode, o temi mama iya wa. Obo se denu won.
0: O da. Mr. Latif lati. Yes sir. Ah ti deran odun.
4: Eh, a se ojo e olowo ni o.
0: O da. Olorun ba wa yanju e.
4: Amen.
0: Ye, pepe ye fe pon mo. Hello.
3: E ko eto.
0: Olorun to ma.
3: Ele mi o ve ni ro.
0: O ro.
3: Eh, won ni pepe ye o ba tuntun bi mo ko e pon. Iyo ara e ni o je.
0: Pepe ye fe pon mo irun ara e ni o je.
3: Tabi ka ni asani ode itonu mejeji.
0: Yes ma. 09063352. te ba ti pe wa e ma ye ro radio yin e lo dariwo ko si hello
5: hello
0: e ka san yes sir
5: aji o gusho la la ka lo
0: Mr. Isaac o gusho la la ti ami kan la
5: pe boye be pon mo eyin ni oni
0: de pe ye fe pon mo eyin ni oni
5: eyin ni
0: e ma ba wa
5: bo
0: yes ma
5: carpenter ni mi se wa ni o
0: carpenter ni oni se owo ni oh yeah, eba n pe number yin merin to pari e so that a le soro leyin to te ba pe mi
5: 8245
0: ti ba ti pari eto ke pe mi eyin ni alejo wa lojo aje monday to nbo ma si mu yan kan si yin o je ojo osegun oya e seun ara won callers wa nu agbodo ma ye yin si ba se ma se losese ni nisin hello
5: hello
0: e ka so
5: papa ye fe pon mo
0: alagba situ
5: asa ni o je be te pe asa igbo mo pe pe ya
0: e ro dada ke to pari o
5: aka ta fi se pe asa ni o je ga
0: o da ko si wahala
5: anba bo
0: e seun o ma o dun mi owo wa kan po si ni a fi se give away njo kan sa hello
5: hello
0: e ka so
5: I
0: got one Sam, who's not allowed to go.
5: Oh, that's that. Okay, sir. So, for more, why you don't call my senior guest?
0: Why you don't call my senior
5: guest? Don't call my senior guest.
0: Oh, that. Emma Bababo. Oh, wait, yeah. Mundima, she lonely. Me, Badi, Badi, call the elected Bobo Shepardia. Hello.
3: Hello, I'm calling another person. Yeah, who wants to be my calling for other calling for money? Or lay it.
0: Won owe yen owe yen se ri oro yen owe awon agba e je break it down owe awon agba now to ba fe so won ni o ma fi oro yen we nkan o ma fi owe yen o ma fi so nkan ni wa kan ni pepe ye fe pon mo
3: o ma raye mi oje abi eyin ni mi
0: eyin le wa pari e
3: ah o pe ye fe pon mo so ma raye na ma ni oje ni abi eyin ni mi
0: mi
3: mo ma te ta ko si don ti correct re
0: se yin le ye be ni ma
3: lo mo bere ni
0: emi na so ni
3: e mo pe mo so pe ye ni oje
0: e ti oran si mi lenu
3: in ti ma le awon pe ata ni oje
0: e ja wo en do
3: awon ko ni eyin ni o ni
0: awon mo en do
3: awon ko so pe o ma raye ni oje
0: o mi ope fi mi le
3: e fi mu gele ma gba kaje ona
0: Every mile, every mile, every mile, every mile, every mile, every mile, every mile, every mile, every mile, every mile,
5: hello
0: hello every mile,
5: every
0: mile, every
5: mile, every mile,
0: every mile, every mile,
5: every
0: mile, every
5: mile, every mile, every mile, every mile,
0: every mile,
5: every mile, every mile,
0: every mile, every mile, every mile,
5: Bene.
0: E seun baba wa wakili lati ola kitan. E ma ba wa bo egbe to ipari o. Hello.
5: Hello.
0: Hello e ka san o.
5: E ka san.
0: Yes sir.
5: Oro e ti fun ni clear le kan. E no ma fi wo nkan ni abi.
0: Bene. Da lo nsoro yi.
5: Mo
0: ta mo ru bari.
5: O gba ti fi lo pe ba. Wa ti fi wa ti fun. Pepe pomo bi eyan. Awon mo re ni o je.
0: O da.
5: Oh,
0: I do have to party over. Ah, Oda. And you, we? If answer, hello.
5: Hello.
3: Hello.
0: Hello. Hello.
5: Hello.
0: Yes, sir.
5: Hello, Daniel. Daniel,
0: that's Mr. Daniel, that's him
5: away.
0: Yes, sir. Hey, I'm away. I'm away. Oh, yeah, I'm away. Hello, sir. Hey, ara mu we te mu we e tu wa sa lo hello
3: papa ye fe ipomo alare fe gbegba itu nu
0: alagba si tu e ti pe
3: papa ye fe ipomo alare fe gbegba
0: oda e ti pe e ti pe e ti duro lori terso hello
3: felix ni lo sa ke son
0: mr felix
3: papa ye fe ipomo alare fe gbegba alare fe gbegba
0: se gba ni abi agba
3: o be gbe o be jagba alari se jagba
0: okay
3: okay ko lo se to e na ni
0: Yeah, I got it.
5: Hello.
0: Hello.
5: Ẹ kásán mà.
0: Lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ọjọ́ ajé Monday.
6: Jordan 105 FM, Instagram Jordan 105 FM Lagos. Listen on the go at www.jordan105fm.
0: Mami mi o. Ya da da. Yes ma. Yes ma.
7: Ẹ mẹta.
0: Ọlọ́run a wa nu.
7: Ma, yeah,
0: Yes, ma.

adupe adupe pe okun lowo oba dani waye oba dani magbagbe eni okiribiti ajipojo kuda olorun oba mi oba ede oba oro oromo ni shefaya ti olorun oba mi tin je oro oni latete ko se ni oro wa oro wa pelu olorun olorun oba mi si ni oro na oro tin gbe nu omo eniyan fohun oba mi oba oke opolopo awon baba mama na ni won pe ti won gbe sira won ti gbogbo wa jo yin weke ta nluke luke ta jo nfo oro jomi toro oro lori owe wa toni lori eto wa bo se nlo ti yon ba ni pepe ye fe ponmo ojada pepe ye fe ponmo ojada mama lawa lati oke aro ni won gba taratara pepe ye fe ponmo ojada pepe ye fe ponmo ojada mama lawa lati oke aro number mi re 091 241 9516 091 241 9516 number eno wa fun ipolowo oja ikede enilo mc ni awon ayeye te fe se ojo bi igbeyawo oku agba isile ibi te ba sa tin dawo odunu e pe mc rawo e sekere ki ba won rode banuje toro fini ona ni adiye ti wa otoko imobo lagbare ledumare mama wa lawa lati okearo eyin le gba bere mi pepe ye fe ponmo ojada bo se man sonu don se man pari eniyan adupe adupe pe kun lowo razak adejare to mojo ero fun mi losun ni owo re amulele lagbare ledumare ni fowo ohun ni fi gba un ibi o won ni tan ko fu mo cash bi dollar pound sterling awon kokoro venza jiwagan awon erungba wa ni dada olorun ba wa yo ba mu se lagbare ledumare bakan na igbon mi dada ta jo wa mc tambulo ajo wa nile agodo losun toni ni olotu agba ati olotu eto yi omo ba lanre johnson god bless you ajosepo wo ni bajo ga wa lagbare ledumare ise wo ni dise gbogbo eyin ololufe wa patapata ere gbogbo tu di ola lase olorun ba mi edumare ago kan sa ago meji ito bo se lo pelu mc rawo ni kan ni jordan 105.5 fm ile yawo tori pe a ti seto ni ayope yo a si yo olorun ba mi si science eri oluwa gbe mi leke adebayo loko temi je mc rawo yin na re wa agbalagba omode tin pe gbe baba e loko mo yo o olorun ba mi science e ka san

0: so imotadofo agbara ton tan pinpin tesojo won mo re yo duku eni ba wa ko to sile fa won mo re ni yo jisi isoro oluwa to asiri ota yi ma waye ni Friday May 29 2026 ago mokala le adura ma bere bibi to oro ase won adura yi ti ma jade latenu baba adura prophet michael adevisoye pelu orin ibukun latenu awon egbe akorin ijo iwasu iwosan itusile won aso tele ko ni gbeyin adura isoro fun gbogbo obirin yi ma waye ni Friday May 29 2026 ni Christ Apostolic Church anointing with fire prayer ministry Abraham Ezomo Street off Adeyan Road Adetola bus stop Lagos Olugbalejo Prophet Michael Adefisoye telephone 003-462-8479 tabi 002-203-5389 ogonde amipin koni je pin awon omo re uruko Jesu
1: This is Jordan 105.5. Station with the boys for entrepreneurs.
2: Temi ni woli olawale ra fi sike ti gbogbo eyan mo si baba oro mi yanju mo wa lati ijo CAC goodness land to wa ni abuli egba olota captain anisere bus stop salami street number 10 to ba ti di abuli egba ko ni si rara o so fa won lokada po nlo si olota captain ni anisere bus stop salami street number 10 ibi ti gbogbo eyan mo ni number ti e le lo lati message wa ke fi bere te ba fe ona ni 081-02-35-51-72 tabi 081-47-36-19-28 081-02-35-51-72 tabi 081-47-36-19-28
0: Happy Oruko Jesu! Ofa iku ti avi so bilenu
3: Ofa iku ti avi so bilenu
0: Jade lara
3: Jade lara mi
4: Jade Jade lara mi Oruko Jesu!
0: Mo so tele bi woli mo wa so tele bi omo woli ni oruko oluwa to daro ati aye gbogbo yi te ni ofa iku omo ni bi
5: o jesu
0: ti wa ti bo ila alatoju orun te ba sami to lagbara ofa ye jade
4: amen jesu
6: agbara kiba ti agbara oluwa akori pe lori oke si oni ni sile ni wa obadaya ori kini ese keta dilogun olorun 1930 olorun awon baba wa tun ti de gege bo se man se ni ijo CAC goodness land ipade adura lagbara to man waye ni gbogbo ojo wednesday ni ti adura agbayo ti san bi ara ogun ise ile nja gbogbo ni robi ni je lo ndalayo bibeli wi pe enikeni to bere yo ri gba oni bi eyin ba mo bi ati fi egun rere fun awon omo yin melo melo ni baba yin ti nbe ni orun yo fi fun enikeni to ba bere lowo re Matthew orikeje ese keje si sale wa be le da restaurant nibi ti adura ti ngba wa bere onko to ba fe lowo baba re ti nbe ni orun nibi ti ran woli ko si awon eniyan sebe iwewe ori kokan dilogbon ese keje dilogun woli olawale ezekiel ni olorun lo lori oke yi atawon iranse olorun lori sirisi ni gbogbo ojo wednesday ni o ni gbogbo ojo

eyan omo Nigeria eyan lo fe power ororo adura yan gba o e ma gbagbe pe ose ta wa yi ni last Friday ta ma se ni gbogbo ososu Friday to ma kein gbogbo osu ose yi ni ise ta wa ni Friday yi wa yato. Oh my God. It's a Friday, you are yato. Oh, to ma mu ojo Friday yato si Thursday. Ojo Thursday. Oh, to si ma mu ojo Thursday ni. Ose iwe. Ati glass. But Friday yi, Oluwa ni ka we awon ko danu kuro lara yin. Awon abi ko wa ta gbodo we danu. To ba fojo ko jan kari wo. O nko ese o si ti o ye. Ola la kala o ngbo pe ami wa lara e ku orire ojo Friday yi olohun ta fe lo ipade Thursday oto ni o oluwa so fun mi pe e gbodo mu awon wo ko danu kuro lara yin lojo ti osu yi pari e de le se laaro e le se laaro ale I mean e le se lale aaro le gbodo se ojo wa be se ojo Friday la ma si se boluwa ti wi fun mi ni o maya kafi arubia savia oluwa ni kebu ewuro wa lale ojo Friday ojo Thursday ma ni agbara nbi ojo Thursday ma mu glass to fin woju ati ose iwe but ojo Thursday yen okun kan eyo kan pere te ma mu wa bojo Friday emi fura mi oh my God oni ko ti ma fin jo Friday te yin ba ko bo Friday e ko mu ewuro wa ewe ewuro ni ke ja popo awon ami ko wa to gbodo kuro lara e ami amubo ami korira ami aseti owo aye abamu aye ere aye egbin aye o gbodo we ku lara ka to mu osu kefa ta fe mu itori odun yen ma da si meji ki lo wa lara e to bi sanu e ogun dile ya oje ogbadun ko to sun won ti gbonje de ko to sun ti